0: Babisha! Hey! Hey! You see, the kind screen where they scream when something enter your life is called a scream of joy. My name now Woli Arole the Prophet. Orojade Ashetele. Keep listening. Making at the year Naija 102.7 FM. If you tune now, I know you want. I know. If you don't live on there. That's it.
1: Naija FM 102.7. Ha bu igwu ozi nke anyị. Ha na-akụ ezigbo egwu, na-enyekwa m aṅụrị.
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay